0: Le whātunga mātango whie o le Five Stars. Ia na tale alo ia tuai fo i le tātou Paul Kalame. I le nei fo i vaenga o le auli. O toi a matalia i fo le tātou Paul Kalame masani e peilawa na e whaafonga fonga. Ia i Samoa ia saulua te tasi. Ia o le sefulu malilua a ngā i le tasi. Ia o le nātau tua tuai le faltua ia te mukisa ngā luwao. Ia, peita iane, ia o le ua mātou mālolole mo le itula atoa. Ia ua fuitau mafutanga. Ia le ua toa ea ngai mai le au whainga renga. Ia ua lava le faa ua wina o le tātou Paul Kalame. Mā le tautu eina o le malo le tātou e tunu o le mea lea. Ia, fifia fo i whātalo vātu sa mua le atunu pele. Mai lava i maunga tele. Se o atu i se o au pito i titi o le whanau. Ia, te tatonu pa ia i le au whainga lenga tofi a le atua, ia o au sina sina, ia o le whato o whala inga ma le whautanga, ia o te manatu, ia o lo mapo tāpu wai pē i tonu o maota malawa lao tō tāpu inga whafongfonga mai, ia a o le watoea ngai mai le au whainga lenga fiafia i e whatalo whatu le whionga ia teito vaulu. Nganga malfalo alo.
1: Batalo fa fo e la songa po opa, mo fo fulufi ma lor so fo mbia.
0: Ya, fa talo fa fo e le tau sala fo le ala leo, fa tua ya tau fi upu fa e nganga malfalo alo, ya le fa ngal venga na le wa ngai mai wa tau tuino malu le tatu o tuno.
2: Ya fa talo fa tu e la songa po opa, fa talo fa fo e fafonga anga sa mole nei tula.
0: Ioe, iole na. Ole Paul Kalame masani lava. South time iole o tou fafonga le i tātou talafou. Ia o te le tau mate ina foi. Ia ua mai a foi na apo apo. Ia le ele faltua ia te mukisa ilan tautua. Ia tātou talafou. Ai le umalawa le mātou fia a tu ina tupea. Ia ua lava le whaafonga ua o te iloa. Ia e fo inise o le malo le tātou o tunu ele i maua ina taimi ni tautua tuai i alfatua ia taimu kisa ngalvao. Ia apetai ane o sea mātou taimi o leo maua le avanoa. Nisi fo i ua whapena na mapu mai tonu o maota malawa ma a inga. Ia sawhe ngai mga luenga wa nisi o tātou e usu le tae au leono. Ia o te iloa leo ua mapu mai fo i malo longa. Ia toe sauni e fo i lea soa taiao. Ia ai fia fia le au fai Paul Kalame. E whawhilo a yatu le tātou malu le tātou tunu. Ai le ngata fo i lea uou paango le tātou le i teo. Ma sani ia ai le ngata fo i lea. Taito ma upu a. Ia o ngā uwa ia kupe ua lua ngula i le kelo me ai o le tātou nuu a. E ole o kakoa ngai mai kaukua le atu nuu. Mea fo i ngā uwa ia kua ia. Ua lua fo i e fai mai a le upa le tusi. Ole ai fo iole e fai maanga sala fo ia tato nistai ya. O vai e kua kua ulua kau fai uli ua kua umai lopu manga vau le fai kako le ito ia. E mori kele ole tau mafa. Kele ole tau mafa al kapeng penganga le sunga le taitai. Le sunga ya se yuli. Ia pesa ili maleota fa apia fo ile au fai ngā luenga fai kako fai lau tusi. Ia tamai tai la leo sae. Malo fa apitai sae. Fa mo mole kau fa lau le di ka ko pinko ali a dai tu
1: ya ma lo la
0: complain vo i a sai vo i u kelinga a e ma ngi ala fa pertani a sa lo le ka u fa sa mo ka ko ka ko mu me la u wa
1: e me la bia sa sa se so so
0: ya ya ya
1: mo i a sa o ngai ngi
0: Ya,
1: ya ini lava se awak ngapel laut sungai dulu. Me fuh ngaji masih se air laut pinko. Kau mengaji ya si awak ngaji mesir faf kau ni. Peo ngaji sahun awak lava ya. Efah mal upor kusir lelai al mosia elangal moya kala. Wal lava lelai oh kau kai mole kuar faf kai mar faf mador kau maf kangam ngata matu tua ngai nala allah tau maf tanga. Mereka dengan ubat program mereka kulopu lori ya. Boleh tu ya sisi tu tu aw dia fuktaya ya tu efah sisi kim. Mole kuar faf kai kau maf kangal semua ngat matu tua ya sekali. Ya vai do CPC mori mori coisa. Ya que eu cou. Wa ke masalo nga ko ko lo fa ko ka ko ko. Ka wang fa si singa ka ma exercise.
0: Ya.
1: Wa mo ya a fa ku ra le fa ka ko sumpang ye. A esel ma nga yo ma ka nga. Ya. Nga ti na ma ta ma ma tu mo. Wo ma tu tu ro la to so i fu. E ma nga ya ka pe se fa ka ko
2: fi fi mai.
1: Fi fi mai san san fi fi mai.
0: Ya. Ma lo. Ya le na a ya se uma ona su e le o se pese ale wa e ano no ai taito ma tau fi upu pese ale kako kai kai a o le tele yo pese ile e fo ile kai mi fo yo lan taleni
1: a taleni ya malo
0: fatu ina e ya kai mi ngala u lo ai sua fa pesa il maleota
1: pesa
0: a ka mo mai langa mission a lo ma lo e a o le tu fa le tino le tu fa le nganga m ko pa le
1: la
0: u mai

0: desita manga.
1: Eh.
0: Ok, lua foi ele, lua po o mosonga. Fe meia lá o fi halu fi a fangoka. Aí fi lua o temi ole a o kaimi ole taima. Ia, ia, ia. Ia, se fi lá, ia, o pauare de kulanga lewa o vai a ku, ia lewa mai au faitau, o le tala o le vivela, ma le malulu, ne taimi, ya olea esa o terminé ya el lua sulfa le vela le voy a ir tato lua sulfa una riali va a matan sau le sama teito ma tao fiu ya sa valia tu le tu la tolu el lua sulfa lava se yo tu le tu la fa o pa uma ye la titi la lo el lua su tolu ya o atu le tu la lima lua sful ma le lua le maloso le mal le lo tato fer ngai mal tem dei ya o atu le tu la ono o lua su matasi ha ya ke mila le o le wa ba ya fo ya o ngoto fo le la ta le ono ya o le lima le ba ya ku ya e ko o le lo mai le la ta le ono ya o ngoto fo le la i lo no fanga ya o pau mai fo ila lo le ma fon fana wa matan tau malu sabalia le tu la fitu le tu la e valu le tu la iva le tu la se fulu ya o le na la vai tu mau fulu iva manda ya sole e le malulu taito ma tau fiu pa le leo kako pa tai wa matan sau samba lo kako yai ya o al menga mo kwa mafatia i fai ngal malulu ole e ole talo tau le vai ya sole mke ngei o vai ku se fulu lua sultasi ya ole o vai ya ku ka se fulu su lua po le o se fulu iba na le vai tu sultasi su iba ya pa u mai lo su lua i de o sa valia le va veau suba ia ol talana ol tatotau o leo wa lai sua le tai temnei la o sua le tai temnei na sua mai tai le sultasi ia ai toi mau ia tul tai a lou tai ia lei tu la e lima hapas five ia i le nei le ori ia pea o sauni la ia le tamalen vidi mai tala o tatotau ia po le alta i mi suai ia ol ta tu tau le ol mane ia ole o mako wa ku ol ta ol tau i pulispeni ia o pulispeni ia wa fi u ma ia nge ia ka ko fa so lo ku ve trif ma ko vo i ipsut ia vanga nai le a le area nga ke ia ma na ia le to e nga lo kango ai i la walu le koko la telefoni ia ta ro le wera ia va ai le ngo fanga fa pe ipsut ia vai nga ia ngo mako ipse le se ka ko sami na ma ka ko yo te to ma po ia ka i rek ni fu vai no fa nga ma sang nga o fa ia ia fa ia ia nga ia i ta le ka ko tau ia man tua vai mo mua ia ai o le wa le ai le mko a ma tango fi mai ka ko vai ku et late taito matau fi upu kwa mafikia ile i lo longa ma le fa
2: ile lo longa ma fa ki munga
0: ma mafikia ile na ka ko uso
2: ta ko ina ke nga foi fa la ve ale malfia mo
0: te talo mo nga ta to uso lo penga nga au ma wai na foi ai tele o at late te la ta to sa mo ai foi nga ka ku ka miki fa vai taimi nga e o mai ai fa nga venga ina ia ka ko talo mo la to maltia ma o lo afia kele at late ia le nga fo stete o ka ko i au se tali nei i kulango lo longa ia malefa ai o le la vai atu sta to musika ia to fa wo wo le tato por kala me le nga nga malefa lo alo
2: alo
0: ia fa tai

0: Ia, o le wa se matato taimi wa se fulu malvau ne minute. E te ai le lua. Ia tu e vatuele au fatalo fa ia tu a maho maritato porca la menene i tu lao le uli. Ma lor soi fua manuia, ma lo fo ili langi e mamma, ia fatalo fo ili paanga ma sanjo ne ia la leo. Fia fia fa fua maritato porca la me. Ia ma lo lava leon sai ma lo fo tau a tai. Ia tene fo ne ta mama ti na matu tu e fia fia ne porca la me a fai na ti fa fonga mai. Ia ma lo leon sai, ma lo fo ili tau a tai. Ia ai fa ta lofa fa pitoa lava isi mafutanga lea matoni. Na ita mama ti na matutua inala. Ia mafutanga ta ma matutua afa matutu ua tato mafutanga tasi ona porka lambi na utu ta apile lua. Ia afa yo na utu ua tu fale kila ula au. Afa yo mau metato porka lambi. Ia watu alfa ta lofa ma otu maro lo sai maro fo ili watai. Pela fo isunga nai fa fe ngai ngol maftanga matina matina matu mata ma matu on maftanga ye le ngalo oto mio e se taimi ya to fa fonga mai fo le itato tala mai samo yo e le ya tato fa longo longo po wa fo di meu tupu si tato at no pele ya le me tupu me le tau ne tupu me fo bo o ma le tupu ya te na le fo ya pe yo le fongo le nga o mat nei. Lesa falong long alfono esel ma de alfono manatuma fina ngalo fa dia de la sis ai pawal men da fia fia ta falong oi il sang wang al sunga de par mia tam se o la ulio al marito de pawal el me ta sem la bia la uli tu la epa fa sta ta la fa ma ma ni me ta no fa fa fang fa fa vai fai le le tato atu nu paua na me le na le le mari to ia sa e fa me le upa ta alo ta ma le au wa tato wa tas po ai le fai me le he te a pipi o le ia e tas ia tato ni si fanga ta ta ma le ia se se e atu le ia le filu fi po le ase wa ta ti anga por talame
1: ia moli o le wa e sa unu el tulanga le a taito sa ngau mai tawina ole o sanganga al palmia va tai au ka va ku tu tulu palmia wa wa o ki a longa a longa fitanga lo e man ku fo i pe ya o le sanganga ma sane palmia wale o ko kaminge wale o ko sa o yo se suyo o sa sina ma o po yo fo sa mangwe wala o sa o i o le palmia o tai tai o le malo a pe ye mafatele la ya ya kulanga ka wa venga ole atunu on on finga lo lo fam ya esa moni fa maoni sanga a kusala wa wa faisi anga fa fa fa mawol longa ile fo yonga uso ta ta sa muai malai ile fenga ya tu ile pa ya e ku ya ya kulanga ole fai o meo o wa o lungo meo penga fai langi o isi fai ngoa ina e e le kele o lau fai loku ma le wala au ngai fo i fai jau fai ma wala le le ua fai il tia apolo taimine ua
0: ma lo tia apolo
1: ua vave inga ua mosau il tia apolo e fai leanga a inga fai leanga kongo e kalesia ua o e tono nu ua o lea ua o ai fai ngā malo mea la lea ia u maa ngai sean talsanga talsia ia ae kako vai aku ia ua yesi taimi ia ua fai tasei la ua ia ma ku ulo le ku langa le a vuelto e fa a ia e o mai lo nga lu fa tasi ia ma ka i ka ko mo wo se ma lo mo nuia ia tu sa mal fa vai o le tato a o le tato wo tu nu fa me fa vai i le tu sa mo fa mai le o ka la risko i nga nga e ma ko lo ku le fa mai o sa mo e ko kiki a e sa vali mai fa sa o ko ngu e ke sa u e mai le amatanga o lisi le makanga o ko ngu e ka mai le e kwa i mai sin o fali sa a e fi u wala le fa sa
0: so fa sa
1: a le me le e tu lai mai a e pe fo linga mai o tele fa sa e le to fa mai ya le fa o a le ngo fa mai o tele fi a o tele fi a nofo po tele fia fio i se fale e fau tangat lenga faia solmona ua o ke fau wala nga fale o ke le fia ngopo i se fale e fau e limo tangat o te fia ngofo i lo fale nga fau o le ale o kako o kako o lo o fingalo o kako loto mea silan ta ua wa ale leilan fale lea e vai lá e me a uma fua aí fafu ele lei me a
0: lei mas me falei
1: tal se a mané tele tu langa le vou ele o chão não a teito e tal se a alwa e alwa e foi meio porto aí na e a fua se tapu ma a kaku vai a ku e a ole o a fio a ola le anga pa e a fingalo te tai o malo e a teule a wani wa manga ya isang chau nanga nga lenga tali e fo ile e fo nga le a kalofa
0: a fo le
1: fo kalofa wa kalofa simo ma a
0: ola
1: ya ya ulu ta fenga e se lufti ai wa singa
0: wa singa
1: yo ole wa kinga inga ya ngai kwa a manga i a tamali ma ma ma makula ko le ku u sa valia le ala ono le ngai kama kiki le a le tau pulianga a manga ya le fo fonga o Ole na umaya si to mama tu ale nga sale panga nga umaya.
0: Ma umaya yo. Ma umaya yo sa wanga ma.
1: Mai ole nei foi Samoa ale au fa fonga le tu nupele la u fionga le pale mia. Ole nei foi ka mai kiki mo nga ma kuele un go foi ko vai ol mele le ku pu nei te mine te to ma. O ka me foi yo o le ka ku fa ma ka yo suli o ka ku ai nga ele ngo foi ko ngo. O pila o ingale e ma le ka u ye mal ta metiti da lo winga ile ngo fo nga ola ye ile ole o tsamwa nga sa ole a sta mam tua e ni ka miki ile ngo fo ko ngol ma ko ngo e mai o fo yong mam tua ya e fa tai ka kai ya tu langa u tal sanga ile pan mia ye ya ise a se le linga ma ya fa pena ola ya ole ola ka ku ska ko musika le ya fa wa wa ile o tu langa o tatu kalame ya

0: se le mana ia si fofonga a tama matu tua le musika a ia mo o tama fo ia ia le upumonia o tama ia sa pe pese ia so ia
1: ia ia
0: a sa pe pese ia so ia ai o le musu musu mai le sunga ia po wa o ia sa na amataina le faidile ia ia ai fa long fo la se pese po wa mare ma se se fi fa fo ma ye na le e le lo ho ka ki kala e fa felan ka ka fa i
1: ia
0: ia a fa pe mai la ordina ya o po tal to ya
1: a
0: ya le fa tai mo de to fa tai ma fa malo ta to o fa por kala ya ti na na va ya tu ni ni va mai wa o lu ma ta le fa ni lu nga yo ya ai fa malo lo si mai ya a a wasi fo isi longo longo pui ali o tato. Sa mo la lampa pa au ne ya i musika le musika o tala mai sa mo i ese taimi. Ya. Asi sa un olu filufi.
2: Malo, wa tai. Ani te le la u fale ngai ngoro taita au pa kua na tu. E vea kongu a le ngoi a.
3: Le a yu ngai.
2: A quei fai fai mia fantasi e poi la via la va e già va mi poi la via al tamba il nga wu
3: e le mai tai tai nga ya lo si fonga
2: e va tai che il via o qua o le sanga che ne ma che il ma ku e cali si le vai mi wu guarda ku fai e ku ide e il tamba la u al kikar fa a mai ala ki kala se kala pe ke no ka wala rai bala au mai ko inga le u man tu le a sa le sa
0: sa ba ka fa manga ku no
2: e fa mai kala ko inga o to fi la uma e am ta wa si mai ko inga ma tu o le kala se fa mai vi lu vi vai de ki kala al fa i le nga ya a ku sa wa de ai ma se se kala ko ma ko ma puta e ma de te do ke o ke
3: do le lo si fonga ka ki kala ka len
2: ai nga wa pa o la o ka mai mai di la fa mai a e sa wa ta la va o le a le me
3: ka mai ke le vita ma
2: a nga wa fu i la wa fa mai wa fu i la la wa fa yes ka male ngo vol ki kala ma ia le la ko va fu ngai ka ma ku wa yo le vita ma
3: a
2: ia ia nga la i de ka ko a wo nga wo ka ka ngi la o ka mai mai di ma fa to to lo voi de ia ma o tu lo mal pese ko la ku la ma le leo e pa le ngi le de ia la a
0: ai un mai fa la pese mo mo ma le ka le se e ai le e ele news na mai la loi sing ka ko fa so ai ma e le longa lo ta lo ta fa no no le news a fast food ma le lima ta usanga ta ma ma se tin ti si se fulu ono ta usanga sa fa pe sa ta u si tu pe e po lar sa ole a fa o lima ele ta ma isti ti su ono ta usanga le da ona pola le na lau mal fa un solo ato na watu lea i tu lou lava vai lua e tu tonga la tu pau e au tongi le. Mm. Tu lou lava. Pa la fa i le king or king iki.
3: Mm. Ah.
0: Ku i konga la pau e koso e kongi le konga vau. Le nga sau loa nga po le fa i unga le fa misi unga. Just for life solo ako e longa langa akoa. Ah.
2: Waka kau?
0: Ia. Yeah. Ata wa aia tu ngai fo li ngar tangata. Mm. Malana sa fa i mai. Mm. Pia le isi menu tu. O na ta ke lo ai mo me o a
2: nga ka o la wa wa le nga ma bo bo lo
0: o le me la
2: o le ai sha a
0: e se ma yo ma na yo fa yu a an fa pe pe fa un ai si ya to nu o le oti le oti ya te o le sha nga o le fa pe ne
2: la la le ave fa po longa
0: fa po longa la lo po
2: e fa
0: fe a mo ya tu ama no fo tu ale le lese te se se no fo le ale o fa po longa
2: wa e va kun e fo yu ka i ngo si a ia pa ngo ka ma le le si a
0: pa ngo ka ma
2: o le tu la
0: fa no no ala wa ar ka la ki ke sin e ki sa nga a
2: fa o yo le sa nga ia
0: sa nga ki ngi ki su wo ngo ka sa nga fa o ni ma ye nga ya va wa le ku kon lo pa wa ko sa va ba kon di sa a fa fo po po ko le le su nga a ma wo ma mo al mela nga mo kalanga le tu kensa le nga mo kalanga le le train le ri la sa va ni mai ma fa o ni ma
3: sia
2: Ole tulanga ngale wa sa no ye taito. Ya kulanga nga wale a wale aya se tu la langi wale a pe ango ole tulanga le wa ka ku ba ba ye ka ku ye. Wa monya ma fa ma oni tulanga umole.
0: Ya Paula ba. Ah, yeah. Tai pe fo me sa mo o vale ai sa sa le me tu fa pe sa mo au tango fia lo ai sa. Ya o tu pu mai fa la fa pe sa mo.
2: Ya o de tu langa le na sa mo wai fa funga mai ai o se tala e fa no no tele e o lua mal tu langa vo ile le o le manuia ile fa longo tu lo wa sa mo. Watu fo imalu po engam fa malu watu ailanga wale wale alo la wale tulanga saulanga la fenga taito ne fia mo moli mai o se tulanga fo ilele ava ai ya tato ava ai ngai ka ko fa ai ngai ka ko fa nga wia wa wa afia ile tulanga e fo ilele pui pui mai ngai ka ko fa nga utama ngai ka ko upu fo yo ka ko ai yakuma upu ma taito ka ko ai ko mele yo ku le ma samu Oka e kukusa lei ia ngu mela fai tau o kama ia fia leisa. Ma teine. A tau ke loa kua wale, fari mai pu e mai ale, ku mai molonga ingoa e ku ilumo le fatfata lau papa wei, ukuse ele ingoa ma o le nuu e sa waima. O le winga na lautala. Ia o sa wai upu a kako matala. Matala a pui pui menga e kako whanga. Ufo koe ku koe kalofa. Isi ngei alu al totopo le lope ngakuri alu e fatau. Ia po le mea kua mai o a onga, ia e maua e le neifo i a, faa lea e le manuia e faa fonga sa mua lea tunu pele, ia a o se, a o se, a e fai mai upua le au fai toa fama le au matua, e tu manua e le tu longo longo, o lea la kakus kako, a, e stato musika lea, ia.

0: E oe, e sa wali lawa i ti munga, ma whai nga tā. Oe, e nisi wha upungo le pese re sa utai tō ma upu. Whai yeah. mai, whai mai au te re toi anga sala lawa.
1: Oi, iau e.
0: E no wafe tau i le lei ma le kākou, ma le tātou tala le nga kua umangei a kua anga. Whai soa, whai funga fo i le malo le tunu. E le tūlanga lea i le tamā fo i ma le, fo i lona sawa i no si a...
1: Suono
0: tausanga ta lofa i mātua o lo momoe manonofo i tono le ainga maloi mata. O le sa pele, o le sa faa mamae i ai matulanga o i ai faa moe moenga mo lumanai. Because o le o kako whanga o le lumanai le o ainga taito maupu. O le awa i a ta lusia ngei ka ma kako a.
2: Ai mai se fa
0: na. Ioe. E le ngai ka ma e ia o le mea wae o ka ngaka vapea. O waku upu uma teitu. E le umi anga yuka e fia e maua loe pangoka.
1: E ole polonga. E ole polonga.
0: O le mea tonu ala na lea ka kea lofa iai. E waku fo ila a lo lo fai ai leo leo wa ave lo ku se poku foi le awang i ngawang i ngawang i ta nga i la ku fe wa i fa ta simpanka wa e ma wa lo nga pamka me cha ia o ku pulanga kala boule e ita te de ku langa ia amalenga i ka ma ma tua a le wa i wa fai
1: e ye foi la le si me le nga tu po mai lo wa sing a bo na ta nga ta sa ba va Mea fui sa wadi lunga pe kau i nisi kai mea anua i la lo la au maa. Sa faa o lima e isi tangata. A faa wala wase seel tai milea ngā anua i o leono le waveao. Faa o lima isi tangata. O si o wafa fina la fia fia sa usavali le paka le i inala. O faa kuro la ia. Mai mai tae, don't worry mai tae. Yo, ai ke wau angafi. Kanga ka le ong fa mo po fa ka au la kunga le ki ofa e mai se o fi to worry all la mo sanga
2: la sa va vali kaminga
1: a ke lo la o le paka ke le nga nga Freeman Road e lua ka mi sanga fa lo ngo ku ma ku a a
2: ya la ba a
1: e o fa pelo le ai la ke le ko po le lui sa va le belo sanga sa va vali ka ka ma ku ma la se fe fo nga ka ka pel pela stinale fa o lima vo ka ka fa o ako ya le se me kongola ako e se me le ka ko fa ke ke e ka ke le fa ya ko se a ka ko ngi ka ko fa ke ke a o manga ki savali ya savali me a au ki savali me nga e le ka ko savali ya a le su en me ya nga fo nga e si lo pe se pe me ko su kala le tim va ya so a na se fi a se fe la ke ka ko le tim le ka ko wi fi mo sa mar skingo
2: ale ai a ai se sa voi a ke lo ko lu e sa va vale
0: moi
2: ya ma se voi va tu e fi time
0: ole mea ole safety fo nga o e ma a ta tu fo i o ma ko a wa ka ko fa mai mo fo i langa wa i tu pula nga wai fo le be fo le nga fa i ka mi ki a felika nga ngofo ma i ma se i a ko si lo motua a i a ko e ku lo ko e ka kiki ka le lo motua a i a nga ole winga la tala i ko e mar bui pui a ka ko ole mo mo mo ole la ko ole fili i le i le me le mana wa nga nga la ku a e pa wa le me fi fa ta nu ole me le a e la ko e ke ole wa ka fa inga ai le va pe ole me le ka ke la ko e ka ke le ole ko me se tu pe lo tino ai ke wa ka fa inga wal me nga mo si tina mo i fu e le ma se ku pe tina ko mo le ako nga ola nga ka te ole nga la ku mai ai alu e a e fa nga ia a mo tu a ma fa nei ni tina ma tu a ia pe ole ku la nga nga e fa tai fo i mo a le malu pui pui a tu langa ka ko ke fewa iei o se to o a nga fo imet tup mai ko ya inga o me tup mo me sili a o me tup fo i ia e fa pe nga o nga lu ita wina ma o wina ta tu sa valinga i le aso ma le aso a o fa mai o iki ko inga o me nga kukupu nga fi e ka ko ke fa nga ina mo le so o me o le so e tala no ai mo ta ya me la i o ku i ka ko a mata la i mo le sa valinga le nga i luma i tu la nga o paka ka ko ke o ka ko ke vai le se paka ya pe a ve le ya le a ve le al sina la i nga ya lu vai vai vai sa wo le ka ka la ke le fongi ma lu ski wi ti ya o a se o sa valinga ya ba o ka si nga me le le ya ola ya nga le pa ikul kinga ya pa ipo ye e o tso fa ikai kai e ka me gigi ka lo bo wa e tina a be la tina we mo pa ye a be mo kwa e e a yo a ya ya fa pe nga nga ilo ma mai e fa le ya ka me le pak a wa le pak ai o le ma nga ola a me tu ya le la be tina
1: wa la nga e sa o le fa tu a nga le tina a a elisti na fa pe tu ai fasi o le va se ki di ti a mo tu ai fasi o le a mo de tu mo to sa va
2: le no va no ko mi gara le so nga ye ke ye va venga u pas ko ai
0: o va pe ai ye le ti na ma ya pa pe tai ngo sa wa ma ye a me si dia ye yo so fa ye te ka ma ki ka ma u ma ko ai lo ko wa fa ma fa ki ngai ko ngo le ai ya ese Silvia ya ole a molista to pese se bombolie lo fanga che tanto nu ya ole capo nu ya ole
1: na ta mama ta ma tuor tanto ma sta
0: ma tina ma tua che mo tua mo tua ya a cala o tina fai fiau ya fa la io si ya il fal tuo fo ya a mua o fa fanga o ya a elena te dia al fal tuo te fu ia le mai tai la leutina upu ma tai tu a
1: ya ku pe ka ko
0: ya
1: ya tu per ya to pi
0: o le ko kai pe nga nga la fai tina ma sa la fai o nga nga fai nga fai sa kai o
2: ha le la fo
0: ya la fo ya ka ya la nga le ga ya ya tina ma ma sa la fai o la o la fo la fo nga la fi lo ya ma yesu ke mi ma la ma ko ya makali sa kayo nga la nga la fo me nga lu ya ila u ka
1: e le sa kayo o la ya o kup ma ko ko ya nga pepa
0: ala u ma
2: ala u ku pe ta ku pe ele
1: ko ya pa ko ko ya la pa pi
0: pues ya fa muy muy pa ya
2: e ka alo fuale
1: a lo la
2: ki si le o ye
0: ya ya tina ma ma la fa ya va ahí fuale va en la ta ko ya lu ya ola pepa ya a ole pese le nei o ta pena ele nga ta fo idea sa mo le atu nu pele ya o ole ya o nai pese lava a o ya ise o le o tala ta tu telefoni ole to lulu fa o valuono valuono te vidi mai ai a so fa nau ya o pese e mole ya lo fa nga i wo mai pele o ainga o lea wa manoa le tatou ala leo la nga ka'u mai lava o le pese ma tou tāina loa ia ma momoli atu ai fo'i o laufa'aga ia ia e le gata ia soifua ia o tua'a matua ia e le gata fai lea ona e tatou fanau aua le'i galo o le aso fanau o le mesino le tāua i le alofa ma le agalelei o le atua ua tele aso fa'apopo o le soifua ma ia a o lea ua tapena mai le ali'i o pesa ilimaleota fai mai e upu mataito aluō i le siva ave le mama auagaia vesea le mama

0: Ia le o se e mai tato taimi o toi lima minuto tare tu lai lua tato luma fo tato por kalame. E mo mo li atu alfa taimi alfa ma lo il sunga ya se yuli pesa il maleota. Il ma naia musika ma naia fo ona fautuanga. I me tato de feo iai ia tautua na maoe. Au atu upele mama ilo lima. Ta tia la nai ta ma a tato nei tina. Ai mai se ati nā si mātou mawhtanga. I ti nā tātou mawhtanga e se loto fia fia. Ai tau tua nā mātou. A tō wō o whera me tō te o iai. Ia tu ule mama o tātou lima. Pēlā o ti nā i a sā lote. Awa ni a vesele mama mara o lima i mea te aduai. O tina. Ia tau tua nā tina tu upele mama i rau lima. Pē aia lofa wha maoni ili ta maale aing. Tala pepa, whangao, sala whai, akala, ia mawhaalai ho. Tu mau pele mama lo lima. O leare na whai lau tau tonga, I love you forever and ever, my baby.
1: You
0: my sweetheart.
1: Yeah.
0: I le pela o le li le pule le mato le tio. A le siwa o tu mama tonga ta, wale tu esau. Se loang fo teo le whare tu a tu le mama. Na ala e le pese fo le le, hey my dear, o amai. Ai fai marita malo. Nai te pepelo fa maina luo. Ai pasi volta avale. O rita malo fai ava mausina e leisan. Lea la. Na fautuanga fautai se yuri mo fautuanga. E sel ma na iau a fautuanga le pese. A ta o fo se si tu li i lufi lufi ma. O se yuri o stanga ta pese lau lo ya so ia. Ia ta tofu i ufa maoni. E leo toi pese. No fol fale, ba ait fana. Avel fana ya on ai alutina fa ngadu. Mela de ta le lo fo fa ma on. Ya ta lo ye la sungal fulu fi pola sa sa no.
1: Malo. Ya on o kulan kong wa ya wa e wa e sa no ai tito. Ya o ke lo fale o vo yel ka la ngo ka u ka ma ku sa sa ka o si. Ai le le ku ku yo fa so ma ye ne faltua ya upua le pe kala bo mo ke lo le fa yama
0: al mo ke va ya
1: ko le va si va fala langi wa ka u wa u ya e kai lo wa ngai fa me e ke a lui a wa u ya si va fala nga nga u si va fala
0: nga no mo no mo si va fala
1: faltino a no mo si faltino e kai ra i le faltua ya up
0: se fa
1: so le nga pia fi ai si va ya le le fa tara a o o fi fi o ya a
2: Yeah. Wow, you have time with five silly little lang. Yeah, Oti. Wow, yeah. Well, living, people say by Siva.
0: Oh, you
1: were by Lady Pawai.
2: Yeah. Tu no lo fale. Ah. Se upo lo ko has fal si va ya. Ma le van ka u pe se va si vol lo ma ku.
0: Ya pe ya fi si le fi fa ya fi ya ti
2: oi. Ma le van
0: o. Ya fi si le fi fa ya ti oi me bota ta o se va si va. Ah fi si le la ya. O la fa nga lo ngar ta ma lo la ya o nga na yo waro. O le ta to ma ta to fa le ti o. Ah o fe la ma. Na
2: le ma. Ya five time or five see.
0: Fela mama. Tu atati ya ma wala to ile iyo.
2: E po fela mama.
0: Ah fela mama.
2: Ya five time or five see. Ya ola mama. Ah. Ya sa nga u waku fo ya kulo fo fa funga angat ka ko waku. Ya lang kakala fo ngale ya pe bo ngalo la ka kiele a.
1: Ya.
2: Ya shawa ken ya.
1: Ele si ke pe fo. Ka
2: ngale esela mama na ngale manga oi.
1: I make sure I'm going to go to the house.
0: Vai temi o tango fia le ava oti tindal aing. A o tango fia le ava. Mo fia inwa lesto pa o l'orchestro lvesen ave mamma.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: O le fukua sa wo ma ko fi sa nga li sa mo vo i fa la vela la toa. E sa wela ka o fa o fa o le o moria le magic. E fi ni moria. E a ka lo fa e ka si ale moria de e la ku ku sa e la ku lo ai con el magic que sale longa la alua nga i a i o vo yo ma señala. E fa mai o ka la ngo e ta si ale moria. O le moria foi. E ola ia o kwa ka vale o
1: nga
0: ia o nga vo ila se vio te to wa
1: kasial mo nga nga ya sal ya
0: ia nga nga sal lo ia
1: va ia ko nga nga le ba ko a mo ni fo ma be ma di eh a la ko la u def me den ka va me al wo
0: al wa
1: io o pe so ni se fo ku la fo
0: ia la la tu ja ma ja nga ma ko ve ya o la u ve yo a di fa le ngi mo li fa me e ka si ale mo li e la ko loi ko ngi tale lo ngal ma ke ka ka si ale mo li ke ka u ye ya nga nga sa lo ko ale o e le pe o po lo e ke le ya mo li o fe la ma ta yo ya o le pa ta ya o la ma ya e ve ma ngi fa ve la o le ke le o fa ve la ve le e ma ma la ve ka ba le o po lo wa so po o ye pi ya le e ole fa fi kai o ie fa ilo mai fa le e le o fi fi ka mi ka ba ie e ka mo fi le aisha a ole a ka mo ki to le ma ko ke o e fa le kon ke le ka ko a
2: ne ka mo ki ko
1: ka ke lo ngo fi ya ka mo fi le aisha was ke le ya swing al melo isa mo a wo pe a fe wa ka mo ki pe fo le le a wo le ke a le si le
0: si a
1: ka ke lo fa me la be fai mai ka ke lo ka die nu ka die fe so nu a fa pe sa le fa pe ya so a le ka lo
0: winga yo le
1: sa ka die fe so nu a
0: le ke
1: a sa ba ni le wa fe ra ko pu le wa la a la fe ka fa le o ka lo lo sa ka ngo fi a o ma le sa yo ya a lo fa ka o sa bo
2: ai o fui nisi kama kama kukuwa akawa ya kuni yesu ne afa uso kama kika kwa ya kwa kama kama kake oh my gosh
0: wo shau ni wo pu emai ni se ni ngale miro ala u ke ai ile kae opo ai shau va pe ni ile ale wale ai masetino ke do ku koya o ile tu lo pa pa wolongo winga wolingi kama wa ngofu dunga keva kwa homeless wa iloi la balaba ma yanga bai ko ala ye ya wa pu e mai ngi e kangale pu e mai de bido pa pe talo fa e wingo le aisha wa wa fa le anga ia le atuno ma na yoka ko kana ya talo sia ai man real town finger finger ma lo le mai ma le fiamo le pale mia ia fa ititi e le fa pe o ie e o la e se lo e se le ai tei tō ma upula ta la fai le anga a fai wa fai nga tunu tele nei mo o ngei le na kua ite ka se kako a kukuska mai e kungua e e kunga anga ka ungua so o loa sa mua a koe le sa i a o tunu ne o le mea la le i a wuka koe loa ia o le ua a o so se mea ua le se mea to e fai o e koe e fai e kofie i a o le ua ta pena msao ni mai i a le poni e I may by the rivers of Babylon. Say that was your patient name of Kakufanga, Fengai Mao, Onga. Yea, young Leole Tua. Yeah, Fengai Bell Doe. Yea, Mao Onga, Nifo Vanga, Oleasso.